are back on air! Na-miss nyo po ba ako? Yon, ako po muli at nagbabalik ang inyong DJ Jay. Ang oras natin dito sa Dunedin, kaparehas lang sa Auckland, Christchurch, Wellington, Queenstown, at sa buong NZ, ganap na pong alas 7 na po ng gabi. Alright, so batiin ko lang po ng happy listening ang mga laging nakasunod sa atin sa social media. Kamusta po kayo, Kuya Kabot Latawan and Madam Christie? Shoutout sa kanilang Kabot page. Ang kaklasiko nung college na matatalino, no? Yung magkapatid po ito, sina Limar and Joselle Olak. Yaman-yaman na ni Ate Joselle. Kamusta ka po dyan sa UK? Sino pa ba? Kay Madam, kay Ma'am Simona nakuha. Kuya Arma ng Armando House, kay Ma'am Linet ng DPCI, syempre, no? Si Micah, kamusta ka rin? Si Boy Banat, Kevin Gonzalez, kay sa ito, face painter ng Miguel's Crew, kay Ray Angela Revillame, kay Macho Gopito, Derek Esquivel, kay Leng at John Nesho, Christine Joy Barasi, kay kumaring Alus Urban and husband Glenn Suleta, Glenn Fred Suleta, yung nagluto para sa amin daw ng isang masayang dessert na masarap ba siya? Basta ang masasabi ko sa kanya masaya. Masaya yung adjective ko para sa kanya, no? Carol Padasas and husband Irel, kay Christelle Daduyo at si Javi na si Nipi, at syempre sa may-ari ng Biolechon NZ na si Paring Poy. Kamusta po kayo lahat and happy listening po sa inyo. Alright, so may mga night shift po ba dito mamaya? Taas ang kamay. Uy, ang dami namin. Alam nyo, ang sabi po nila, the reason why most people who do night jobs gain weight. Ang sabi is, it is for the obvious reason that they lack on sleep or rest. And it is most likely, or I say, they tend to depend on food as the source of their energy. Kasi pagod nga eh, no? Or walang energy. So kaya yon, kain na lang. Sarap, di ba? Masarap daw ang lechon kasi. Masarap daw ang lechon. Yon. Anyway, that trivia reminder is brought to you by Mang Tomas ng Armando House at ng Bay Lechon NZ. Okay, mahaba-haba ang kwentuhan natin tonight, but by the end of this episode, we will try to give you a clearer picture of how it's like living sa pinanggalingan po naming bansa versus dito nga po sa New Zealand. So, paano ba yung... ano ba yan? Nabubulol pa si DJ? Paano po ba yung buhay namin doon? Yung trabaho, madali ba and all that? Dito daw sa New Zealand, ano ba? Stressful daw ba? Totoo ba?

Dito sa proposed na test daw, if you're going to ask me, my personal take is I respect. I respect. And even off-air, I'll say the same. Sa Singapore nga, nag-apply kami ng PR, diba? Na-denied kami. Or baka ikaw din, sa pinanggalingan mong bansa, diba? Dito, ang bilis ng PR. Nakakapagtrabaho ka ng maayos, paminsan-minsan, travel-travel, gala-gala. My child comes to school for free. So, you're earning enough, enjoying the life, and yun, 3 years after, okay na, PR na tayo, di ba? So, if di kami ma-approve ng citizenship, okay lang din. If ma-approve, salamat po sa itaas. Yung mga bagay na hindi ko kontrolado, bahala na kama sa langit. So, while ang lahat ng pwede kong gawin in my capacity, push yan. Outside of that, wag ka ma-stress. Well, that simple thought na I guess everyone should know and practice every single time na may mga difficult moments or some tough decisions to make. Anyway, we'll talk about that further and a lot more experiences in this episode ngayong gabi. So, tutok lang! So, maya-maya po ay kukwento din namin sa inyo ang isang very problematic na mga araw, mga linggo actually. Mga linggo. Oo, the weeks, the longest weeks of my life, gano'n na lang. Makaka-relate ka din dito siguro. Alam mo to, ito nga yung before namin iwan ng bansang Singapore para dito nga po sa bansang New Zealand, iyakan yata ito. Parang ayoko nang ituloy. So alamin mamaya kung bakit naging problematic. Actually, the right word siguro was anxious, di ba? Worried. Or nervous, may mga ganong pakiramdam, mixed emotions. May makaka-relate nito lalo na yung mga umalis ng Singapore or iba pang mga bansa like sa Middle East bago din nga lumipad dito papunta sa NZ. Lalo na yung year 2022. So marami yan, panigurado. So yun, alam mo, weeks before kami umalis ng Singapore, maraming pagkakataong ako po ay tulala. Oo. Ilang beses ako nanalangin sa taas talaga. Natulungan niya kami. Walang biro. It was a big move. Literally a move. Kasi lilipat ka nga sa malayang lugar. So, I was praying too hard. Hindi mo alam kabayan kung gaano ka grabe. I mean, my prayers were back then. Nakatingin ako sa langit. Oo, mula dun sa Singapore noon back in April 2022. April to May 2022. It wasn't a figure of speech. I was literally looking at the sky. Ilang beses kong hiniling na naluluha na ako. Napagbigyan niya kami ng chance for a new beginning, a new life at makarating nga dito sa New Zealand. Dumating pa sa point na sinabi ko sa wife ko, if the inevitable happened to me at the airport, at magka-problema ako, iwan nyo na lang muna ako dito sa SG. Mauna na kayo dun sa New Zealand ni Elise. Susunod ako. Pangako yan. So, that's how intense the scenes back then in 2022. Pero bago yung iyakan, hindi ako iyak. Masisira daw ang mukap. Yun. So, drama, I guess, is the proper word. Sabihin na lang natin na bago ang mga drama na yan, mapagpalang gabi po muna, Luzon. Yun, palakpak naman muna dyan at iyak na ako eh. Asan na yun, palakpak natin. Mapagpalang gabi po muna, Luzon. So yun, marhay na banggi sa mga katoto nating uragon at maayong gabi sa imong tanan, sa Kabisayaan at Mindanao. Kamusta repa, kumare? Dude, kabayan, insan. Sana laging no problem. Tama ba, insan? So, sorry. Ito ha, naalala ko. Ito pala. Yung Marites pala daw na term na tinatanong last time sa atin. Hindi yata siya question. But a hanging thought ito the last time. Tama ba ako? Basta ganun na yun. Ang etymology daw po pala niyang naalala ko tuloy yung tumawag nung nakaraan na si Japok. Ang etymology daw po pala niyang term na yan is nanggaling daw sa kumare. Yes, kumare po. Kasi nga, di ba, kumarites.

Yun. So, ang classic talaga na mga kumarites eh yung mga nakaduster, tapos nagwawali sa labas ng bakuran eh, no? Tapos dadaan si, ano, si Kumaricar. Si Kumaricar na susundan na yan ni...